da re ni bi e to da yesu nye bi e fe no short truth minimum aha o meni ade na o minimum ye o ya ana se o meni ade a o brasa do timi amene ana abehwempo na ade na e wo okon ho te se de e kru tu adwa na sisisi o wa ya se no e bia e bia wo okon no be na ahon ho no e won ho na emu ye o ya e sign na kire se e bia wonya gonore a re ni bi utu ana mo ba ye beboa o e to da so a wani bos wonya ye ko another here na asɛ insuo pika bi fifi wani asɛ na eba aha na kyɛ gonoria na ye wache so onye wu sɛ wani taye kokɔ bibi efu ni asɛ eba ɛno so metma ye sign na kyɛ sɛ wonya gonoria re ni bi utu anamɔ ba ye betma boɔ ama ho atɔ ɛtɔ da so ba ɛno onya joint pain waposo waposo ye wo ya ana waposo waposo ne ahwanho another here na ensɛ bi atie gu waposo ne waposo ah ɛkyɛ sɛ infection bi na spread e wo nipedua no ene fe na arthritis dermatitis syndrome no so won sabe ni bu woni pedu enu a de eka che wa ne se tu ana mo ne bra ne nhwe na ye mo na problem na sintu na ho ntimi ntɔ enye sa bet makofan suzo so be brain aba woni pedu enu sa yare e fe no gonorrhea no ene na won fe baba so no ne ko aden obi atena gonorrhea ho onu oduro na akɔ na bo onu oduro na akɔ na ba ha de sa mfie duro nu mu ni 50 years eno kwa ba akokra ezu gonorrhea na da so tene so enu nti entat na gonorrhea no ma ne ma me kese ense woni pedu

0: kupon wa kume mwenye na Ewadi unyanku pon wa kume nyinemu ni ukre nyinemu ni wajini nyinemu yei ni mransen mu kesia ni die edi nkain
1: yei ni urese mrano ya wo kesia eni die edi kain wasi do uradi nyanku pon wa kuma wajini ukre onu no bo ni ume nyina
0: alimu wana papaka hii
1: dabi onu di wasi do nyanku sa wana kris wei kris wana naeka on wasi do uradi nyanku pon wa kuma ni wajini ukre nyinemu wei ni mrano mu kesia ni die edi kain pachotu waso
0: dadi etosu mienu ti se eno do yonku sa ohun
1: na ti se do yonku sa ohun no ye die toso mienu mi za
0: no ozi ti se ba ko na
1: o se do yonku sa ohun ti ye medical do yanku ono di ahome ya ma yen ono ba asase enam so ono di owia ma yen ma ne boye no ba ase mi nya bidi ne medical do no ye wi ado enua ti eni e pa o ka malaka chapter 2 verse 7 no se ese so osofo ano kranim die ne ehwe mra fi nanum sa se asafro wade bofo ne o ti yanku po mra bienu atwa mu na mom ade a anya dwuma sia ne se meye bone a yentini nku abo amfa mpata ma me bone
0: e je ne se na atwa mu
1: ana me kase anu amu akum ana anya dwuma
0: ba atwa mu
1: amu akum nya dwuma yam
0: ba ba bi o ka se so bi ko so bi ni ne da o ma no no ka so wa no so ompeni o ma na wa ja e krata e ye dwuma
1: so bi ni obi my Exodus 22 verse 16 aka ye dwuma so fu ka me so ba bu ni sa won ti mi nkor ho aye adwuma se o ja ona e go se o kata so aye adwuma nti apart from se mo aye ko
0: ba se obi no obi akoda
1: eh
0: se e se man nyene wade o mzo o mu pre o mu ma na wade krata
1: o se yes statement o se mba wade krata ma no se na ja na mpene a e na obi ja na mo papa re pene dia obi tue sika na ma no aye oba no ma dia san se o ba bia wase e ware no in her virginity a apam bia no mo ja o aware apam no mo ja no oba ho di oba odo ho kana moja na beban una na yapam ye wose o ware no enti apart from say ye ni papa e ka papa peno timi ka se me mame baba na ware ono peno betimi age atu nyo sofo e na nya mame e papa
0: okay
1: enti di ate ne say di enti a ye betimi ka se samra nya djuma so kan first john chapter 2 verse 1 amen ka se menkuma me chio ma bram na ma nya boni so obi ya boni e wo chijafo bi agya ne nchan ne otri ni kristo ono ne ye boni ho mpata ti apart from enu nyankopon singa mra bia ni wanya adwuma ne mra nyina ya adwuma sa se kristo na aka sa osuru ni asase nyantwa mu yi atwedu akito ba ko nyada enfiri mu text me on Luke chapter 16 verse 17 ya me de pa
0: o si Luke and sempa etedu nsian mu sai
1: ni mo edu nson
0: ye nti nyankopon asem Luke and sempa te sai
1: etedu nsian ni mo edu nson
0: ye nti nyankopon asem o se 16 verse 17 the actual one only or say verse 17 or say
2: na aye mre se or so ni asase betwam sene se manu sensaye ketwa ba kumbeto
1: tiri se impose inverted comma colon and I say full stop comma entwa mu damiza na na eka
0: ba yakon to bibi atwam
1: dey na atwam
0: I can wa say o se the sample
1: when na say atwam so for kwame tie na obi yiri o ha obet makofa no ya do ho bechew
0: oh dabi
1: aha se die nti aye nanamu efom ne se omo mo ye abosomso fo fo me se omo nyi kristo wo ni ntum abuda so
0: be pacha wo ka se die ku mabo amoja
1: eno pe na nya djuma apart from that mre bia ni wa nya djuma
0: ndi anya nzira ye
1: woni die nti adabi anu nka de me ma okoti na the 10 commandments o your commandments and laws tie ni ye se yakob ko Leviticus chapter 4 Jamika ina beti asse so bi an shada na kofuma onfa bo an patama ne boni sambu anu penenye perform na mra bia ne wanya djuma ba boni mu sami yonkwa de da hona me kofa me yakron fo mi nyankwa so bi ro hona me
0: mbre no ware awa nudu o
1: me ba just say
0: o te so no ware awa nudu
1: o so bi ro hona me kofa na mi nyankwa
0: da bi enu de me nka sa
1: di ni ya ya ware awa nudu o na woni bibi hwe kan bibi wa nyankopon shada ka se nipa tell you the fine mara tika bibi on numbers chapter 15 verse 38
0: it said
1: on say obo aka bibi a chese de beya ye wure fine mara nti yakopo ka bibi o
0: numri etre edunu yim say
1: enyimu a eye aduasa nwotwe adikosi aduanan
0: ye tio yakopo asem etre say pastor
1: 15 numbers 15 verse 38
0: okay, okay. 40 bacho any ye ken kam Numbers chapter 15 verse
1: 38 to 40
0: 38 to 40 Enje nyankopon asem wo se
3: hello
1: hello
3: hello
1: hello